0: sarang poe ihasil aing moro. Aya naon bae sasatoan ku aing diala.
1: Usai
0: beunang hirup teh diubaran deui. Teh dijualan hirup-hirup.
1: Wah,
0: beunang paeh ku aing daging dadek dihakan.
1: Usai.
0: Ya

Duh, reset dina tatangkalan. Boh anu pro ka Sugriwa, boh apro ka Sobali. Kitu kaayaanna. Ningali kana lawang guha parantos kalaluar Sugriwa lan Sobali.

Kay sebelan teh dulu. Aing dek ngarontok calangap ay belesek teengang abus kana biwir. Nah aya teh ku hanteu teuing. Beuk ninggang di sia ye aing. Oh. Paingan ngimpi di udag-udag kabel. Si ka sebelah.

0: kagak si teh?
1: Landa anyar sama si teh.
0: Beratus berasa sih teh.
1: Ame oge tilu dinten. Hanet kene kan?
0: Mana temenin teh tepan kira si kumang yur. Mending unyu-unyu kira si kumang neng.